ngelengeng trio mangun kong kanduan rimang lirinotan pokanin yentan tulus wangku sangkiah